0: 3-in-1 Gary Mix. Just add water and enjoy.
1: Gary Mix.
2: Mo ti bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan ari kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konfuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se dun ara o

mo tun wa ku kale ni gbogbo tetin bo wa mo tun ki ka bo si re akotun to okay badon ni kan ni omoluabi /105.5 FM sala fi alaba yin ode ibibi temilade aloko ohun na loruko titemi gege bi se wa e mo wi pe awon ti won ma fara han lori eto yin awon odu ni ti won tin sha imo fun loko be si ni awon ti won ti ko ipa ribiribi ti idagbasoke ile ibadan to je wi pe ilu ibadan o je won logun won se fowo ro seyin ni pa ti idagbasoke ati awon to n gbe ilu ibadan laroge to fi mo ipinle oyo lapapo ati orilede nigeria e mo paji se bi oyo ni wa be si ni gbogbo nkan akoko akoko ile ibadan na ni sugbon ki n to dari pa alejo mi ẹjẹ asare doke lọna nigbata ba padà di eto ke ibadan ni mo tẹsiwaju.

0: account number here 02 50 54 43 81 02 50 54 43 81. Masuko. Mokuru no shiano. Lale kato kumbi 250,000 ya upe la shele du mari. Isha ya kini wawanshi?
1: Isha ya sawa ni muko. Mati se fido mbila tituwa sana ya sewati. Bamila ya miyele na milano. Sio wa mwasu mbeme kata janisa.
0: Pene kata jau.
1: Mbeni sawa. Mbeni sawa. Mbeni sawa.
0: Miyele na mfambi?
1: 15,000.
0: 15,000.
1: Lo su.
0: Ah, 15,000. Wale kuchu mato. Ada. Enjoy yoma Nigeria. Mufi yonu alonu ati titubi alonu ba yinu. Wipe. Eba anguna lowo. Kosi inti mugbe wa te eshe wo. Kwa siyo nti mugbe wa siyori eto iti e dide na lowo nye. Ejo, tori olong. Imina o shembe o. Imina o shembe. Imina o shembe o. Shubangi na lowo e nyoma Nigeria ni mufe. E inti ama ba koi shiri. Ama ba koi shiri. Bo she le to le olong ni nji olemo wa. Olongo ba ame uke, kwenye nja kia kukwe ikuli mwa. Shumaa, boba se uwa lowo nisi. Nika shiba ame didina lowo ye. Kile wan. Kama katia, kama waye biejo, to waye ti unepaluri ya pata. Kwa sinto mabeni ule, shira yeo. Walai talai, oma benendi gomina, oma benendi adajo, oma benendi loya. Mokate losi kotu kalojo Wednesday. Mwa ngodi be. Mwa mansa giri giri, adajo chide ajazize, adajo chide ajazize, adajo chide. Mwa ti ngure adajo, walai talai. Mwini enyoma benemi, ewo. Ya kawida adao tebari adajo nye kolara kupo kosara kupo kosimugwe kupo awan loya tanti retire nite loya tatu wawo tatu jagwe joru mwansi my lord mwaya kwa funo me kolare malo walo jebi joba tori deyi she wangu Number ye. Ki number ti kiniwa fumi. Phone ole, phone mokwe.

0: Adinka. Auntie, o man kiri aye akara. O ma abe man kiri meme, o man kiri eko. Mission kiri no. Awon obie, mo lu, mo sinin kaka. Yo ko ati gbogbo ta ma kiri e na lo. Awon ni ko omo yi wa nlo mo ba enikan ti nbe nbadan lati lu won. O wa ma ba won gbe. Awon yen sise ninu ogba. University ti nbe nbadan. O wa ma gbe pelu won. Nwo de badan. Awon omo olowo atalakowe to ba nbadan oni ntoju won ni nse gbogbo e fun won e o pe won lo le iwe yo gbe won pada yo se wa yo seyin
1: ora awon eda
0: yo se koko baba asasun
1: ah eyin yan mi e so mo bi e wa ko
0: mi se ntoju won niyan Mbo wakpe Oti dagba kon loli oko O jo loli oko
1: Oro
0: kone kakamba la shepo
1: Ah, eyi yomi Esu mo bi e wakpe
0: Be yamba di tu kon la shepo pe lo kone ti oba la shepo Ama wafa fai bro do Walai talai Mba ti Ti o filo, ti o filo Ino tindon O ti n lo nu mole. Kini ti n se le, kini ti n se yi. Ti o ba se nkan su.
1: Jabi eni to lo san.
0: Yo lo nu mole, lo nu mole, lo nu mole. Ti o fe le ma so pe eleko n tin polowo. An ba gbe won gbe lo so spitu.
1: O le so bi adose ma
0: ri won ni fibroid lo wa nbe fibroid lo wa nbe won fun logun won se gbogbo e
1: nan
0: ba ti mo okunrin kan lorun
1: o se ma
0: ri pe ma lo ngba na ma lo fibroid wa toko re lejo ma yin lejo ma yanju re Ade yinkan kan be laye me wa nsele loke pe Igbo dele oko Awa je okunrin kan to je oni faaji eda Iye oran ti fibroid kankan
1: Laja o Opa oluwa O foro mi le e lowo
0: Wan lo lo Epo reke, epo ayon, epo gbogbo e tun nlo si. Se mo tan yin.
1: Temi soro.
0: Oni faaji oko, won wa gbe njo kankan. Ki lo nto ni se ona, ni fibro, ki ni fibro na ba lo hospital. Ngba lo hospital. Na ya gbogbo kini lori pana pana lo wa nbe, lo fe to bi merin marun. Iye ba lo fayawo mi. E ma je ntan yin
1: ohun to hun mi baba oluwa fi fun mi
0: a le mo osi laye o eyin eniyan e jo ba mi ran arabirin lowo
1: mi baba oluwa fi fun mi
0: sorry account number 02 50 54 4381 wema bank Agbola Dockers Yemi ni o gbe jade Loku o ni bada si Loku o ni lodo oko yen si Loku o ni bada si Lo wa pada lu won Lu won to pada si Baba kambe Baba o ni koko ni Baba yen o ni koko ni Koko ta lodo na Baba ni a Ibon wayawo kekere kan.
1: Okun ni le.
0: Na mo mere, bo ba si fe ba bo nkoko yi o, ebe ko kan ti e ku nle o ku lo de ko awon ko ko ku awon mo ba se bo se lo ba fe baba onkoko lo fe baba onkoko tan lo wa so fun baba wi pe o ni tan pe loyun ju o ni tan pe loyun ju baba ni oyun ju ki na pe loyun ju o mo nkan e to po baba yi ba lo sa gbogbo ejo lo sajo lo sajo lo to lo sajo lo si e mo je ntan yin
1: bi kun le o pani to de le pani ara ye go
0: e mo je ntan yin baba yi ba sa gbogbo e o sajo o sajo o sajo lo ba ni o ma mu ni ba mu ni ba mu e mo je ntan yin oya mo doti inu dana oto moto gba ti do su mefa baba ba service e lo yun ba de bi ba se pe lope po lo fe agbe oni koko iba ti lomo laye o wallahi ta like iba ti lomo laye to ba je pe alakowe na lo si ba lo ba mule bi egbe su ki ba ti lomo laye sugba aye ti daye olaju aye ti di aye olaju on gbogbo ti yato awon irinse igbalode won ti ko won wolu tan ba se mi bayi o pari nu gbambi to lohun o ti se ton yi eje lo si nbe o ejo eje lo si nbe eje ko lo si nbe idamu aye o ni de ba wa la se ledumare ko se ni keni ti la ogun koja laye ko se ni keni ti ke la wahala koja laye ti wahala ba wa de tuju orun su dede to dabi paye o pare aye pare
1: ora wa
0: e ma to awon ti won ni memo lo ni
1: ah eyin yo mi esun mo bi e wa go
0: awon na ma yo ni ku lowo ogun ati damu aye lowo wahala aye

0: Adeyinka 07069 493000 07069 493000 Tabi 07014475770 Ah, abari o ejangbi call baba lati fiditi e ka lesa o e ka lesa
1: to ona o ba yo na o bi yo no
0: ami aso ami o ami
1: o ba na nu pade o
0: ami o ami o ami ami
1: to o ti abari ti awon na o a ba ku kike re bawo iyan o
0: oda sir oda sir oda sir ami aso ami o ami o
1: oda
0: ro sir e se gan sir
1: mo le ku bi
0: lati fiditi mo ti mo e se baba adupe o
2: Hello,
0: Kale. Hello, Kale, Mao. Itori, Mao. Amia, show.
3: I'm here.
0: I'm here. Wọn ti ba mi da si emi o lo lele ni n pada njo mejo la se ledumare